0: Cardom niet.
1: Cardom.
0: Pini ilitum ladak kacetong ben kacingwan ni jalam te binong bangke inglong kedo akar bi bimaratum lapen alang litum jongjung pen kering I chokamamo putha. Pini ladak studio long hongkram pen purnima pangchopi nalipanta nitum olendari jogua di karbiang deng pen cardom apa jeri lo cardom.
1: Cardom.
0: Lapen ladak hongkram pen ladak nangajitong dun mili sinarpi nali phanta kardom nang pila
1: kardom
0: tang tani ile tum labang so lama the pie puti thar the thin je thano na aprang se nile purnima phang chupi aphanti arjupo suar lo tum ang bong ta thoi lapen inglong ke do asapi maratum kupilo alang likhen choklem so dam amu ake prekthi uma
1: ake prek thank you labang ke haklo inglong asar pimar inglong along ke do asar pimaratum bang ki klem ke dam akam ta ong mucha ki phir ke thak pandang lok ke tun ke dang pandang lok inglong arit hem akam supin so long gachar abdun lapu an nan ta so lo tum si ki klem patir pipo supin so tuma phan ang par ta so lo tum si ki klem abang akam chi pa ong mucha ba ki klem aning adang the din mucha na si thoy asar pi mar tum bang ke thoy long ke kam jam puta pan sar pi so lo tum phan ke kaching hon pen alon ke chibi pen ki phir ke thaka bangke la hai tum taklem te bon se ta kam jama bangke ang tum ke lepan chi paddu unang ni te bon se ta inglong along ke do akal bi bimar ba inglong kar bi puda de inglong asu alo su tum anke he ma kam ben danglok osomar chilana pen danglok rida kam hem rid osomar chilana pen la ananta alang tum aphansi arpu chi pek tu de asan mande
0: tante mili snapi nali phandina jutlang hemtun ka buchia long swar lo tum ke klem ke dam nang ji lapen ke chokama mo ku puson se ke pangchu nang ji ma ang ton pen than bajir mi ji ma ni
2: la la swar lo tum ke kitun ke dang pen ke dang lo asok ti pen si tok nang ji tok pen si sang man ji lapen se an chu long in tu pen si la son chuklem pen chuklem kli pulon te la ke chu ta chu mo vela Nasi laban ke cuklem yek nang suar lu tum ke.
0: Suar lu laban ke supin su. Ini tum kar biak hai long bang. Suar lu tum lapuson ke.

0: Kardom niya.
1: Kardom.
0: Pinili itong ladak.
2: Ato ka ti, taon ang bang, sa kuri-bakuri ka, biya itong mangke, lahay ahan ka siyor, bata asumak, si porhay ba, hemorit, si pangring ite. Labang supin na, mo bulan tayo, bepa, araw na bangke, kar biya itong mangke, ano, sumak, tum si chipahem buka. Amitang, pege thak pen, pege jor pen, asumak, si pangring, tek labang ke, budame le te udharam, di phu pen ke, rubi bang chupi. La pen besa na tu bangke, nili hin, dan chipindak da si polo, we bhing a bangke, ba pir thak, ki pir ke thak pen, nili sumak, si pangring ke, nili hin, lo, punima bang chupi. Lasi nilia batai batai ke bangga dolo dipindah ke rasan mande lo bir thak penta suar lo tum ahem hari tipang ring la pen ke ili tu pindeng sumpot pen bang khai pan jongsi alle pen ili jipalong onji pulon te along along exhibition asan dun nang po la daksi chali dun thek ji kar bia pe pen bang khai dun kosan na ke nam ke ong po wan kok pu ko son hormu la sita la ke ka chi hur kan sik tha ama si alang to aning dok pik jin sa pen ban sik chi pu sita ni tum ke la ke kali pu si than lo da wen ko aning da o abu ke hom ke lang me ke tha khar pi pen sita e pak pak ke tha kon ma lon la so bastu bang alang tum thek lo nek tai nang pik jam morong nang pik lo non guati mata jam morong non ke anu tin che ek krai thek lang lo choi hang thor bate la bang ke ka do we ta thek lang hu le sita jam morong school somara bek kata happy ban ke thaga api ka din nam umati lasi bag salam nang po par salam nang po nang ka ke thaba phanta lasi lahai ki claim ba ke so arlo tum si aning ta bar hi lapen ke so arlo tum ban si alle ki chipalo
0: me pigalam dir lo ni purnima tante ni milinang li hin pan thanje ma mo

nunatung nang itong karju alamjir, kirot ka parju panalong asap o ketora kidokok wajok, ning duwiklo. Lapang nilabang so, jingki chitan alamjir, ladak nilitong Akashwani Guwahati, Mohabahu Karbiajay Mekalongpen, aprang sitami kirot ka parju pontanglo. Lake Akashwani Guwahati, Mohabahu. Adunduke, lunjirang deng longpen pini, aprang sa lunjir arjusinang kilun pon jekulin teronpi, alunalam te, anjir lo angbong. Tante arjusinang, labang so lunjir.